0: atina bandu boshi abanashi ekuple no nabo bali komotema ekuple ya mumbere kabundu rishar abali komotema anon tarisho torisha la biono uri halo uri komotema
1: Uriye
0: nani e? Izini wa Demerode? Ya uriye komutre?
1: Nataka komutre kuluwa kanyi shika.
0: Aliye komutre ma?
1: Komutre.
0: Monena ya ho?
1: Ujimu ya nyukondachi.
0: Anyukondachi? Kobe nabe eti ya?
1: Namahira
0: ko longo ya kunyawe kulo uyo kwa mananasi.
1: Ariyo na mabitu ao na mani mo nyumba ariyo kujinga falao kwa soko.
0: Aha.
1: Kwa ngaribu sajiye na tukitu na bako ni yoko bulinda.
0: Ye wasija tukandia tukabakandera. Aha, izini wa Demerode. Ama nanasi ule tinduka uwe kambali nga mabu, nga eronga vere huere ule.
1: We shikumi
0: ye, nipa yona mate wape. Ye, ni masecha tu.
1: Hey. Nama nirako mama ule mbuta.
0: Hey, aliko mutema. Ee, aliko mutema.
1: Nama hirako na babu jiba muke kuluwayu, muka alia babudire mamu haba nabayu.
0: Ee, aliko mutema.
1: Nako kumami.
0: Hei.
1: Nako kumami haba naboshiba, siyaba nabasiba keti, haba aliko mutema.
0: Ee, wabiru ondiri ya kashiye, wabiru iraba ngikumi yao.
1: Habe tekolo.
0: Andi yoi kabiso mwati wene.
1: Kata kwa hini mwenye kutekuluwe kwanza mbiyo jemse.
0: Aha. Aliyoko mutema?
1: Kwa kenda keneria.
0: Aha.
1: Kwa kini kwa owo murere, owo kakira.
0: Aha. Ya uliyoko mutema watekulu, avo. Waka hulo muba hinjibo mundu. Wasinja kabundu. Atia matasha langra na mao ikabundu atia mama uwe umubuti yekabuo katongola na atia liha ndia mbuyu maboya natina muka kawewe yekatego na nya kosta chondo mbulu na ba honorable busi abakoche nemba echo moto atributira nerevererwa mama munganga muka Flavie munganga bas atiemarera butaranja okoropwe oko hopitale se Joseph mubwirire Yosefu lupiteli olo mubwirire Yosefu ehanga nono ati ati nono ati ati wasinja oko chihende ati shale bulere kwa mechihende echo eche uliko mutema ni remi irilua ebu rose voilà wabu misi savanya ebu rose na budimo mwala wabu kata heruka wabu kata he nono mwabita shongizia kwa sende onu atia ati wasinja na maramucha nya premise mo